0: Allô?
1: Allô?
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Bye. Nana.
1: Yeah.
0: Nana, on t'y bye.
1: Kikriki.
0: Yo, la mia si.
1: Sagayo.
0: Yeah.
1: Yele, oh, yon yon pa yoko, yele ke o.
0: Yo.
1: Ya, de depite, depite, fwe, nan mo e ble depite de.
0: Depite beni fwe nyon. Eh ba le on député zé ben ala me député
1: ah eh o na mo e be o be ya bruti no ble ble abruti ti
0: eh
1: eh dori e mo le mu
0: eh
1: na tanga le o fwe te mo tu député ko di wa wa
0: eh eh
1: na mo e ble député
0: no de ba le on le nwenyo o su yo ti nya isan directeur de campagne
1: o su mo li directeur de campagne
0: nya isan le petit chauffeur de gros camion.
1: Eh, yo na be
0: blending
1: you
0: when you ni. Bele be suya ke ben ala meli esa.
1: Yo, yo se bien be so in ti be yo.
0: Yo.
1: Eh, mo sienye du mango ata ngunyele depute.
0: Eh, o.
1: Eh, be ble ble.
0: Yo, e o be sin ble ble.
1: Na ma be ble teri o te kun ye bu nya tale.
0: Tale o.
1: Na inyo bobo ri ke o.
0: Yo.
1: Ye ba ma ti ran kwa sirike.
0: Mhm.
1: Yo ni awu bo fe mu ye atonu gondori ke o.
0: Yo.
1: Ba e ve jenzu nye rike.
0: Mati.
1: Ba noel kwa ku nye rike.
0: Ehe.
1: Na ke ko ile ko o le nse ni nke kun na ba yin yo gbe sanu.
0: Bo
1: isa le le sanu na le nkuru sa dra
0: bo ko
1: ba yin ti. Na ye para ma sirike
0: eh
1: eh yanzu me kwa kwa nyu berike
0: yo baba
1: ah na we ah juma so yin ma e mi ayi na di ble ble ble na ma okun su mai
0: mhm nya mi bo wai mhm
1: eh eh mhm oni plele na be play loin na we e su su
0: yo
1: e yin o su ma nya mi bo u ka ina ma e gba ija
0: mhm
1: na de sere mi na ma nya mi bo de
0: yo
1: Eh.
0: Mimi bo.
1: All give you
0: Benin.
1: Ai ka adje mama Victoria. I sana namo onji.
0: Eh eh.
1: Mo kwe wa nya u ka fu so a uke yi.
0: Ni
1: mi so a fe o.
0: Bezo a fe fu e.
1: Bezo a fe pa yesu.
0: Bezo a mbe yuru province ke ivon voir leur figure.
1: Eh eh. Ba Pedro inyuri ke ndre munyo.
0: Yo.
1: O kan kre iwa o kan kre be pa
0: o tu be fok pa
1: be blese yi a o sinu ele na de su toto be kole mo le
0: be sia so dio
1: be sia so o tra be fa ki ti pa jale fu inu
0: mati
1: na bre ni je ti da amu o su sale kan o
0: yo nana
1: da brema enkle mi un kan abi ke Ya bien dit quoi abalé.
0: Eh eh.
1: Ya mi sucre de presse de région moi
0: au
1: tabagi.
0: Kobo bo sa, o la pe bo.
1: A wa pe, no a pe kokumbo no.
0: Eh eh. Yo ba di lio, mien bo fè sa kwasi sou lò.